Sivanya kuti sote kwa dhori rikuzotamba nekurasao panguva mbiri 2 zora Tunisia rikuzotamba no Japan panguva 3 sezora Spanya ngari kuzotamba no Arabia Saudita panguva 3 dzoitora Belgica rikuzotamba panguva mvumbamwe Ira Sakanga nodira inenda nakupetoka

Ndiyo chingono ngono watamanga kuna kasuma kuna mama. Ndiyo ngono nga zemwa ndini. Zemwa mbakala hiyo. Ngono panantu gara ndipafuno kulitopola. Kanu katika kausha mwari hati.

0: Zeta muzwa kuti chido munacho. Kuchiona kuti ndiani waguma pano pa phone ndauwe zina renyu ndiani munotambisa.
1: Zina rangu ndine Teresa Fridi.
0: Ndimi Teresa.
1: Teresa Fridi.
0: Teresa Philip. Muri kupi? Vincengo de Junho ku terminal kwa DPP.
1: Hondi hondi.
0: Zvakanaka mangwana muchirongwa toda kuti tizwe ndiana munomusira.
1: Ndanga ndimwe muri pabasa.
0: Tabonga.
1: Mbeza ndo tambisa mamangu. Iriza madebo. Tavangu, Filipe, Mabandasi. Hama zangu, Filipe, Filipe. Zagaria, Filipe, Avelino, Filipe, Margarida, Filipe. Ndouya, kuwana wangu, Bridget, João. Abigail, João. Fernanda, João. Wapambu. Miguel, Conde, João, o babá que andou aziz na rau, o pambu menino, o Zucuru, a Nária, Miguel, Zardirina, Miguel, Beti Pindai, Manguanani, Akanaka, Peperuce.
0: Aiwa tabonga kunyamboti baba mkwambo umwene amutokuriziva sindino gondisa kuti mangwana munoka muriziva ngoti mkwambo unozorangarira kuti hino kutama kuziva baba angu ngo zvakanaka here izvi.
1: Baba ke andisandaziva ngo agoreku asati auya kupresenta ali wakatora namwedzi wapere usaka baba ke andisati ndavaziva asi iyena zina rake ndiziva unogara Nyamaonya iyo. Mwenyeo wa Migeri Konde anogara kuchizombero iyo kuduko
0: iyo. Kuchizombero tunokuziva hedo kudondo iyo kunoenda ya vandu veitsanya kuzvinyima kurya.
1: Ehe ndipo kwanagara iye nakona iyo.
0: Aiwa tabonga ngavatambe vese hawa vamuswa nyamasi ngavamuke kuitira kuti vaone zvokuita mangwana nano.
1: Hondi hondi ndiri kumbira washingoma mupeperusi yako.
0: Nguva ikazotenda ndakuzomukandira munoda ngoma yani.
1: Ndoda ngoma ya mambo dutirire mambo ndisesekezi.
0: Zvakanaka ndikaona mukana ndakuzomukandira ngoma.
1: Ndinokumbira ngoni dzenyu baba dzindisesekezi.
0: Aiwa zvakanaka nguva ikatenda pano ndakuzomukandira ngoma yenyu.
1: Zvakanaka mupeperusi.
0: Tabonga. Ibona nguwa nda kuzokanda ngoma yenyu. Tenzi muti sesere. Rekupe mdara. Rekupe dodaro mwana.

0: wadikani kete kete mbronzi ndadi kwenda kiabata mulomo ine opeti chari na kuloti nguwa zaenda izi sadi kwenda kiati ndende ndende nde, zinomwe ndizo setorash
1: Radio Musimik Manika.

kumanika kuli mushadi kanwe manika ndi provincia iyo ina mataka ya ndimo mataka ya kuti yanatenda chense chirimwa wa dikanwe chigurunga pusa iwe kuzipira kwenda kia chizara mwaona nshipi chirimwa icho chakuti hachitendi taimuno umu nduva chigombao ina mna mwawoye na kuti zvense tinazvo muno umu ese kazinji chinakadiwa kuzipira kwako basi iwe kwenda kia suenza mwaona ndunresoti iwe kwanisi kukunda iho urombo setora shika 12 minutu jinali kwenda kia simula ine Chirongo Brothers alikuya mutambwe achichinja iye Manuel Jorge Mapinge zina la bachitupa iro hiro rao yebio na kabzi iye Mapinge nyimbo ili kutuera iyo adikanu ya kwenye ya Chirongo Brothers kana kuti Daniel Shibant zina la bachitupa ichibzio iye nikada tsaika nyawiyanu ine nyamusi nga mkobera kuhiridhaku uku nkwito tipe nango ingwe baba mundire kire leo unyangazi wangu ine ndina kaoneka ndichita pansiku na nsiku azwense isu za kunyangala zina kaitu kana ine ndire kire niyo baba imwe maona azwense isu kazita kupi pamberi pa iye mulungu kutote kwanisa kukulekerera nyimbo icha tipelekeza kia shika pa izo zizi na umwe na mapindio kumi na mapemba na half

Wavita tindo mbazi wadikanue na nyimbo iyo iye chipfechense chinhu chinangwa yacho wadikanue. Abvi apana tai nguwa yakuti haifiki tai ese penangu iwe munhu ndiwe ungareke tai penangu pale kuleka kupusa kusvika nguwa inango nakuda kuti munhu ni munhu ese nguwa yense inasvika ndepo chakukaliracho iye unadzapusa kuchiita basi nakuda kuti chiguru chalikurarama upenyu ndiwo zvensa dikanoe mwaona chibve chense yense nguwa inasvika kuna wense munhu ese munhu ndiwe nango au ngapusta ikuti ushike pana inango nguwa tichanga nguwa zvinokata izo zino mwene mapindi makumi matatu na matatu nakuti wazinji tikalanga ife kuti ne wazinji wakakalirawo kuti ne wasvike ntsiku ya mugobera uno uyu ese tingenda kiyaona wasvika ande ese pana wenango wakada kuti aisvikewo hawana taikupusa kuisvika nakuda kuti pinango wadibatana nango matsere kwende kuranga kuno uku wadimubauro kuranga kuno uku wadenda kiasiyiwa kumazumba zvense izvi zvinakaitika mukati mwararama ndepo zvakukonza izvo tichangana apa tadi kwenda kiatine ndoita yali izvi wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isingwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 256 30 e 6 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: salvação.
1: Amém, Jesus, ele é a salvação. Abvindie, mwene, wapenyu ho, hadikanue, wakuenda na kwenda na kwendela leto kumpere nguwa. Segunda kata zozisere na pita makumairi na matatu. Kukali kuemba kwa Sagrado, Sagrado Ramos. Ndiye akali mutambwe uyo adikanue. Ndadi kwenda kia simula inango nyimbo ya mutambwe ii. Mwaona nyimbo ii ya kuempiwa na majiki wacho. Ichibvi iyo musinzo wena adikanue kwangu ino ndiripo. Kati kuda imwe baba mupindire na mizimu. Ndepo kukatira ntsembe kuna iwa sekuru ntamusha adikanue. Kuita kuti iwa kwansi kubatsirani mumu zvense. Izo zvina kabatana imwe pantsiku na ntsiku. Maka maka tichiranga kuna iwa likoneka lumusinzo wene na madzinza. Wakuti waina makole na makole hanga hirita imami. Ndepo isu wadote mukatire wensembe kuhuko kututine. Waipindire mizimu. Ihirire mizimu, ipindire mizimu kuti imwe nsikibodzi. Mutaonekeo muchenda kuna dzinza. Nyimbo icha tipelekeza kia fika pa izo zisere na mapindi makumairi na manomwe na hafu.

Kukura waleta zaku kwa iwe na masoja na mapulisi ya jwensi izi kutinea anazabiwa uyumaona nsanyi na kuti wananga walikuona kungaikira kuna zaita munhuenei uyu kubudira kwa ache mangwana ndepo izi wa chepvedeke wache kwa kuti wense munha na barha hapanda ya alikuziwa la mangwana lache ndepo izi unazaonekera kumperiko maona tanyu na tanyu alikutoma kungaikira uzefikira watine bamboi uyu alikubzi ngana ndepo kudeka kwa ache mkene koreto muna mwawoye Walikani hapa china mazinji kunza kwa utine ndadi kuitine chapira wangu nyamusunu ndiye uyu walikuya mutempo ii iha kwe mkana krisi maso vijense chinu china nguwa yacho adikanuwe ndepo iwe ziwao kuyemera yako nguwa mga pusa kuyemera wadikanuwe nijuna zabala kuti iwe uoneke uchubudidira na nsimba ya murungu ndanongwa na nongwa wa muna mwende unazandaki ya kamba wadikwenda kifaka chinango zinu wadibata

0: Mbamaoko kana kuti maoko panguva dzino apo topinda mudura redu timbotengesa zvimwe zvirimo.
1: Ecurride per o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
2: Chirwere chekolera chinowa chirwere chinokonzerwa kazhinji ngekushandisa mvura inonga yakasviba. Bhoirisa mvura zvakanaka kana kuisa mushonga wekloro kana sertesa. Dzivirira kuchirwere chekolera. Gara wakachenjera, dai kana uchiita manyoka, kuita tsvina yakaita kunge mvura, kukurutsa, kuzwa chando, kurwadziwa mudumbu, enda ngekukurumidza pachipatara chiri pedyo newe.
0: Ino hembe mepo ye Radio Moçambique, msoro provincial emanika studio mushimoye mumepo muratibata isu pa 292 metros onda media frequência, 1026 kHz. Papandara FM tripa 96.6, Mushimoyo kumanika 89.5, kukatandika 104.8, kushipunga belo 89.2, kuzoti anoshansa ma TV TMT tripa 922. Masikati musuwe mugobera mabasa ya chima nyika harimu mepo, ndaimbisa inide chiti mushure menau, ndakaimbisa sondra furara de chiti tulombozwa. Ama karoti wabereki waya wanofamba famba wachiherereka mumataundi anisutora shimoyega asikuti munzvimbo zhinji kuti tizwe kuti chii chinomboita kuti izvo misi yechina yega yega kunyanya mushimoyo muno vanhu vakuru vanoherereka vachifamba vachitenderera mwese mune zvitoro mwese vachifamba vachikumbira rubatsiro. Ndakati zviyazviya kutaura kuti here wabereki awa kana kuti vanhu vakuru awa vari kudaro ngekuti awana wana here wangakwanisa kuti awariritire wangabatsira wabereki awa ndo zvataida kuzwa kune iwo vari kuherereka munzvimbo dzino kuti ana ana here angabatsira. Ngatiti izvo mwana aasenzi ungasiya here mai kana kuti baba echoherereka kuti aende kotsvaga rubatsiro chopuhwa pamwe payakachimbwa pau chigurirana sekutaura kwaanoita iwo muchazwa pahuru kure ndakaita nawo echigurirana pau imwe pamwe paya opuhwa kabhotoro kamwe kesumu echifamba echirya echifamba echindotenderera kutaura kuti mwana kana asingasenzi ungasiya here mai echoherereka zvetinombopota tichiona izvi. Saka tine divi rendakakurukura nawo kuti ndizwe kuti chinyi asi dambudziko guru riripo ngerekuti saka kuna achafona toda kuzwa kuti ichokwadi here yakataurwa neabereki aya atakakurukura nawo kutaura kuti zviri kuitika mazuva ekupedzisira ndinofunga kuti zvaitangira kare kuti zviri kutanga mai manji zvekuti mwana echinga aroora aachadi kuona abereki ngokuti dzimwe dzenguva muroora aadi mubereki wake murume ngekuti ndo zvimwe zvacho zvichazwa pahurukuro iyi wakataura ichiti ukaona mwana aroora uchitoziya kuti mubereki watoiswa paside waiswa pakona uchaonekwi sekuonekwa kuwaizwa mwana asati aroora wechiti izvo ari kupa mhosva kune aroora kuti aroora azhinji anoroorwa mazuva ano ndiwo anofurira warume kana kuti ana avo kuti asade ana mai yavo asade abereki yavo sekutaura kwaakaita wakati izvo iwo aroora aya ari kufuhira arume kuti asade abereki yavo mushure mehurukuro iyi muchazofona ndichida kuzwa kuti ndizvo here zvinoitika ndizvo here zvinoitika
3: inini zita rangu ndini Maria ndiri kubhabharo uko kwati Goshinyeto zvatinokumbira muno pamweni paya paswa dhozhi mitikazhi basi pamweni paya pawo imwe yomutere inogurirwa anhu haya anokwanisa akandokwanisa padoko basi dzatsaradzoiga akura tiri kuzire muno tiri kubonera isusu ngonzara
4: munogara nani
3: ini ndoinogara ndega panyumba pangu ndega mwana wandakabara ndiumwe basi akura uri pake naye mukadzi wake anondoita kundihambira kundondiona basi
4: saka okay mwana wenyu unokubatsirai zvakadini
3: mwana waanawo basa anondoita zvimabhishika tikudyisa ana sezvi riyansa gora amweni atopera kuenda homa mishagora anawo mazuva naazukuru hapasi
4: azukuru asi kupawo
3: azukuru aya anobva nazvo kamari kava kubva nazvo kaupa mai yake basi nababa ake iwowo paswi ndiye majeshi taayarebesa taayarimira ana ino ari kubarwa teirima muchirika eguta agura nguva ino aperwa kura ati paswi ndo machira tinosimirezvi nguva imweni yatokuwanisi kutopaswa muno zviri pamachesa apo upaswa
4: okay saka imi makabereka mwana umwe basi
3: ndiumwe basi womwana rume mwana kadzi wandakava akatsanzikidzawo mwana rume woshayika handisi kuzobara ndakatambirwa kare uya mune kuziya tempo yakaitano taitambirwa ngaana mbiya kwatotora nyokeyo handisi
4: kuzobaraaita
3: kutorwa kamari wakatambira mwana aina chipiriwoa
4: mashi wakaende pinei
3: nomuzi yaka akaenda nataindohamba mang'anga ati nyoka yako yakatorwa ndiye wakatambira mwanu dani wakaende pinaendeunesi wakandikaosa mano
4: makakauswa
3: ndakakaoswa ngoti mwana wamwanakadzi pamweni andaibarwa airi atatu uripo mweni unomweya wakanaka wakupasa mai uripo mweni mweya wake apasa zoti asikaroorwa mazuva ano anotora mutombo kaakubika mwana uya neema yake asharangariri makabikwa mutombo imu neema yemwaa amwe apeisari zvene
4: samuritaura kuti aroora mazuva ano akubika arume kuti asafunge ana mai
3: neema yavo ngaasapasa tichipeza mari esengaiuye kundiri basi ina wozobviswa wake muroora wamwenuya unodaizvi wakapaswa yaongo mwamuna nai iwe enda wakopaswawo mai yakona padoko manje aiti
4: wamugarafa
3: wamugarafa wadumaidzo muno kamazvo kupaswa zvakona nei zvapana hati kupaswa pibo
4: asi okay mune kunze kwekuita zvekukumbira kumbira muno zvipi munoenda here kumunda zvakadini
3: inini gore rino ndakarima kamari semunda wandakapaswa wakaita jecha akazondotumbuka akadai gore iro ndakaninawo magwere gore rino handina
4: andai
3: kuradyo musambikiyo tiri kubonera isusu nayo mbiya dzimweni dzo dziri kuuya
4: okay tirombozwa ana mbuya amweni mazvita
5: Victoria Vasco Manuel
4: muri kufamba famba muri kupuhwa here zvinhu
5: mweni tiri kupuhwa mweni hatiri kupuhwa
4: munogara nani
5: ndiri kugara ndega
4: makabereka here
5: ndakabereka mwana umwe atori kumisha kwake
4: unomubatsirawo here mwana
5: kubatsira kwacho munotozviziya wakwambo kuda wobatsira kona angada asikatodiwi togara iwo togarawo toitawo zvounotokona
4: saka muri kutotemba izvona zvekufambafambazvi
5: ndikundotembawozvo kundofambafambezvi nguva imweni kundotematemawo nguva yakwana yekundoitawo zvimadima dini
4: saka mukwambo ana chaari kupa
5: mukwambo hapana chaari kundipa
4: okay mazvita mhiri yatimbozwa mama amweni pane mama amweni ari pano mama zita munoitwani
6: anita
4: munobva bairo ripi
6: bairo pedaso
4: muri kufamba famba munogara nani
6: tiri kugara nomwana wangu
4: wemukomana wemusikana
6: womukomana
4: zvemuri kufamba famba iye naasi kumubatsirwa here
6: uri kubatsira sokuita zvopushikadho kundohamba wakuitawo pushikadho pushikadho
4: aunoita zvepushikadho saka muri kuona kuti hazvikwani momubatsirawo nekufamba fambapo
6: ndizvonakaino
4: muri kubuda nei kuno muchifamba famba
6: kufamba fambe ko tiri kutofambe kuti ndo amweni anopoyari amweni ati pasi amweni ndoti anowanda ndiwo akabambeya isusu zvimbiya tinoenda zvakadaro anozoenda nozvironga akabamba ngokuti tinosukumidzwa hatizopuwi zviro
4: munosukumidzwa pakuda kupuhwa zvino
6: zvoita zvogwitikwiti tosukumidzwa isusu ngaakabamba akabamba ngaanozotambira zviro agora siya tinozoti tati agora rubatsiro wakona uripi ngokuti isusu hatichina chatichaona
4: saka apa pane ane anangani apa mama mune anaanangi
7: ine anairi basi
4: mune anairi akomana asikana
7: nangu chongomana nangu chemusikana
4: ari kukubatsirwa here asikana akomanawo Okay, mazita mama, mmeno gara ona ni mzita chikutanga.
7: Sakandeka, ndikana ngwenya na mwana, kwa wanga kumazendi ya kakaneni. Teba atapo, ngwenya ya utawa ukutelana ukwa kariya tukwe kunyamiranda. Hini ndi kajanda sandeka wa nyumbabu, ndeka ndeka.
4: Asimune ana?
7: Ana, ndina wa anai.
4: Munani asaka okay imi muri kufamba famba mechitsva garu batsiro akubatsire here ano
7: nada nada nada nada nekunibatsira kwe nechibodzi so ndega basi
4: asi munombo akumbira here ndoda chakati chakati
7: nada apa basa yo nada babasa nkhado nseni anga saka basa nekuzonambo nkhabasa aya
4: okay ino mo zvemuno kumbira izvi zviri kwanisa here kuti murye imi
7: ndikwanisa mbo yo ndinapo kumwana sumu ngoba swa chisumu chibodzile una makairi katatu
8: imwe ndi aiwa anapia naye mwabara ndimepo nekubesa ndapi kulonganje pepe
7: nabidziwa ine nkakudziwa chinthu kudibatsira ngabe ndisavunza kuti ndipano ndipatamendi kadwala ndikuchasecha ndabunda ndikakanya matanda ndabwera kuno ndikudwala satani mnafatsana ni iwa ana kukuona nkabe ine ndi 20 nimbaenda kubizinsaka chitau uyu kwa chitau uyu kontroli
8: nganga ni atepa tamkatonseni kwa ndabaisa ona kudwala Ana pia nkhambozi kuti ali pa didimba ali makumita kumita nkhabu kaseto tayi porque chakachino kwanensa zibu kakumida mamini
4: kunanjala
8: manini
4: nyaya huru nge kuti mwana akarora achadi kuona mbe
8: nkhaonave nyakubala nkhabeve
7: nkhabeve kutelambo ati akhali atweko
4: okay
7: nebwelazi
4: agora mune masoko api mafala api muda kutaurira kuni wona anawazi anoti akarora achadi kuona bereke
8: Nada umachi kuchepanzeri kwa iwa napiana
4: Kuchepanzeri
8: Kuchepanzeri kwa iwa Prike mundu udaitabaliwa wakulaweka wakula na nyakubala
4: Okay
8: Boi defisiri kwa chingitamba nyakubala
4: Okay
8: Si asaji prike mpamfu za mara Mpamfu za apari na waifu mpankalamba lepanto siyana Apari mbani majovi majovi
4: Mimu ne onze yana
8: Ina onze
4: Apana urukubatsiri
8: Nada kanibisera mbawiri Atepa paraletu Atepa paraletu kwasi ndi pichaka chila mara chiri Januka puyari pondo Nabevi
4: Okay mazita mufambira pamberi nebasa remurukuita.
9: Obrigado.
4: Okay. Ndizvo izvi. Ndakataura nawo ndizvo zvemazwa izvi. Handichazivi kuti une chokwadi ndiani. Abereki ndiwo asingadi kugara mudzimba here ichichengetwa kana kuti ana ndiwo asikuchengeta abereki. Nyaya zhinji iri kuzwe akadze akomana ari kurora anofuhira arume kuti asafunga abereki yavo ndiani une chokwadi apa hino okay mwana kana achipona nemabhishikato ataurwa magacha aicha ataurwa aya ungasiya here mubereki wake echindoherereka mumakwanzi ngekuti nina ndinawo chiro ngekuti andinawo chiro daumbozwa Mutelele kutanga ali mumepo Maskati
10: Halo, matakati na sora dini wa msamara
0: taswera totira mimi wa che wachaita
9: aiwa kuneno zvisiri nane
0: ndia Philip ndia zvaipe
9: nga Philip
0: mazvita wa Philip tipe itiswe
9: ya inini ndikenda kuona kuti kubatsira mwana echibatsira abereki apa zvino dependeri ingo mwanewo
0: okay
9: ya zvino dependeri ingo mwanewo umweni ungakwanisa kutana kuzvira mukati ngoti kazhinji kazhinji mare amweni anotenda kudominar hwino akati waana akati wakomanawo endawo umweni unotoramba dominarwi unoti nata inini ndinoda kubatsira abereki yangu
0: asi zvinomboitika hazvo here zvekuti mukadzi ungafuhira mwana murume kuti asade abereki yake tombodai pona zvinoitika hazvo
9: ya zviriyo ngoti nyanga dziri kundowanda wamaningi dziri kundopasa mutombo maningi hanawo asikani ya anonga ari kumusha toenda topfidumuka toenda kuwanawo kati ya zviri kukwake namukwambo akada kubatsira zviri kwaari mwoyo wake umweni ungakona kuti ha ndida kubatsira chini makumarewo ndaatati waena akatokwanawo nawo muri kuona vanhu agora kubatsira komukwambo zviri kumwoyo wake nawo
0: hazvimanikidzwi
9: hazvimanikidzwi asikatodi atodi tavanhu
0: okay hino tinodini abereki ari kuherereka totombosiya hedu akadaro ngekuti pamwe paya zvinoenderana nemwana nemwana kuzwisisa kwake netsitsi dzainadzo
9: ndizvoona zvinotodika ngosokutotiko asaherereka oononga ano tsitsi wake namwanewo ngaatogara noaberekiwo ngoti tati zvinohambirana nokomportamento yomwana
0: okay
9: uno komportamento yakanakewo ngaatogara noaberekiwo
0: okay mazvita Philip maoneka tizeri nani
9: tatenda pamberi nomaba
0: mazvita okay ne tiri kufambira mberi tizwe kuti panoizwa sei akuru ataura apa yane 11 gumi neumwe akamboti batsire obva atogezawo maoko tsve nhasi achatofoni patane chaka kutaura kuti paane gore asikachatofonerwi baba odini akati zviripo 84 80 vincent sasenta 38 ndo namba dzedu 84 80 vincent sasenta 38 baba akaona kuti kutoherereka mutaundi muno ndo zvingatovaponesa ngekuti ane ana echirume asere asi hapana unopota echibatsirawo aibatsira acho atorembawo patatu aibatsira atorembawo mazuwa ano

0: Arriva sgoce, un mori pondia ni pa foni alu. Alu. Alu.
1: Alu.
0: Dia ruangku.
1: Alu.
0: Masura sei.
1: Rasa sei mimi.
0: Rasa randia ni.
1: Abduri, Domingos, Ruiz.
0: Mapinda mo me poti petis.
1: Ya, si pa na pa si urongo mi stage. Diri to sera mo nom. Kakawang ganit sana.
0: Moripi.
1: Rumne ka to sera.
0: Ah, moripa msanga no.
1: No STV de. So so rapo so abuela kamisora mali trisco. Yeah.
0: Okay. Okay, mas vitam né, deve

0: Pomo mepo ndiani masikati?
1: Hello?
0: Eh ndiani wangu muri pe?
1: Ah pano mukulonga na Paulo Antonio Augusto distrito ya Gondola lokali Garden Dima zona bandasi.
0: Taurai tizo.
1: Nada ine maonero ange kiasiana nuane.
0: Mm.
1: Ah kadamuna na idea zake unangu anapasa. Ndipo unangu nghabe pasa. Anangu aberegia meshi mwapasa alipo anagradesera na agradeseri nati.
0: Asi okay, mne murutoroti mbereki wenyu mukamupa akasati mazvita mwanongo, mungatoita chinya chekuti haasi kuyembera ngei.
1: Na Dawidi chinyako muyo ndiye mwana sembro naendere gari basi.
0: Hmm.
1: Andiombo maonero anga, pregi mwinda tachiveza salongadi kuti api na kondembere sabindu. Ako nyengera ndi nkazati ngwandu kata veji ne nkaziwa hapana chi hapana pina nyengere so kiepa zvikuita kwenetepo mimi.
0: Aso ke ngatimbo tarisa paripo paripo imimi mukataura kuti ndina mai yangu anotambudzika ndimwe mwega munofanirwa kusumudza musoro here kana kuti muroro unofanirwa kuziva kuti mama papa uko tapei ngoti dzika zhinji chinoitika panga choti murume nyakubarwa nde unonga ari kusumudza ane pfungwa dzekuda kupa muroro akandoti zi.
1: Andizo memo.
0: Saka murora akanga akati ziya apo apo merwi mhosva here kuti hadi kukupa zvataurwa apa zvi.
1: Ah problema je ese gidi kaizizi akazione.
0: Mm.
1: Ah unango anatenda para kuti mai apa siwe ndipo unango hata ira rai ndio problema je.
0: Mm.
1: Apriso anangwa zveza saita nenga ziyo nghakumvuza kuti mamandi ndakambasa chakadebrika anadziwa kuti panangu iwe naiwe ndipangono para dividiri kuti upase huku na huku aikwana agwapa tengu ine ngazi mbanongonga funa busa kunyumba kwa mai wanga ambu ingwando katezeshi magic kunyumba kwa mai wake na kwako mwindu different mararamiro agora apriso una iwe ungaziziwa kuti mai wanga anajitu unenda kapereka apriso akazi anangu nghavunzi warari.
0: Mm.
1: Andiyo maonera kata vezi mashi zvikuitika adimesho. Abereki amba kuwananga kukua na razao. Anango wako mdukua pia obengo. Komo pina pasweo pinangu mkona kutiepa chakiepa ne.
0: Hmm.
1: Ae verdade.
0: Mazita mwone gondola ya ganaki.
1: Ha paso golo na mabasa ti ukuvali po.
0: Mazita.

Tino muzivi sava programu no dika vuradzi msambi kutino inda dakara kubata panguva ndaiti nguva shanu makumi matatu miseswa disaseto reji 30 minutos. Patino zoti nrakadi itisire vadoni vedu ngondi miuchiu tehe kuitra kutiva famire mberi no mabasa. Zrakadari mguvera wakanaka, mguvera otudo, mguvera obora. Chamuzivisa zvo zvinoitika mukati mokupikisana kuzvikwata zviya zviri kumusambola kuzoti kupikisana ko zvidando zvomukati mumaprovinsi ekusiyana siyana mukati mobani tinoti rambanye munesungo kuti hatina chokuimira pano kuzoti zvinoitika vo kunyika jokuncha tiri kubhuya ngokupikisana kukuru mukati munyika ino tiri kubhuya

wadumbe la tranche S Cup Company mungu wa sino izi wa kutitichiranga pano panamutu mpira wadumbe la akademia ya futipoli ya mchimoyo alipansi gare isu zishipangizira kuti akonzeka mwendo wache wa marshu nakuna kutiti nge ndankona iyo wanatangoza wapinda mumo kwenda kiamu tinya pinya mwendo wache kuna kuti nchanyi zaitika isu ikutati penango achimbize kuoma mungu wa zina izi wakuti izo izo tichiranga ndi busketi iye andiye akonzeka ii uyu ichineka na kamba ni himba chikumia chisera nila na simba kumbele Kristiano kuna wani kuna shabasa laika jinga wana kakule mumanza ma iye mufikiri wa mambure jamare aditusa pira kuna shabasa kutoba kama treri pira kuna henda chitemba tichiranga muzwa mbina vi iye faizale faizale kuna naro bora paru kuna padoku alikutaka mkana pira kuna wani kuna nye shabasa alihirinza padoku kuna wani lenda kuna portazio kapitao pita kuna iye faizale mkabe lenda kina hembe labuda kunza lakotu yoneka ilo nichituska na manza tuska lenda pita kuna hembe jikumle chishano likumbe iku mutuwa mpira iye wadumbala akademia maka maga papa nsifuza pita vipora ngali nerke lenda kia nerke na dumba ilo mfuza pita enda kemesa enda kemesa achipipa na mutu wa mpira wadumba ilo la akademia ifutipoli ya mchimoyo ali pansi tambara zuchipangizira kuti iye akonzeka ndepo bora na kuti ilo neke ilo lichiema na kuti iwo anone tankoza walikuenda ona kuti nchanyi iso zaitika na mutu wa mpira uyu mukati mwengu wa zino izi munguwa ya kuti ya kupinda mpindi iyo makumi anai na hafu kana kuti 34 minutu jimeyo tingenda kiaona madumbwere aya zaira njiwa kana kuti 0-0 madumbwere aya pa mtambo ningana iwo uyu tichiranga mtambo iwo wachikumi kanga mtambo iwo wachipemba wakuti kulanga kumadumbwere aya yali kutaka kuti pinango anakunda papa ananka alikusiretu nyawo yache masure na kutingenda kiaona tranche S Cup Company ndiyo ili pamberi mkati mamtambo ninga iwo uyu wakuti tichiranga pana alapa walipamberi na kuda kwa kuti dumba ili ndiro ili kutonga mumakwipi aya ya segunda divizao kukundu kwa profesia ino ya manika izi mumaka uno uyu wa zamitambo hapo kutaka kutine kibunga maponto matatu aya iyo wananga wadi kuendelea kumberi na kukunda mumakwipi yene aya wangaruza wachikundao iwo wadumba la akademia nkuranga kuti iwo wananga wali pamberi wali kupindao ndiwo pamberi isu zense anakura kuti wali kusiana na maponto maili basi madumba maili aya tichiranga akademia ifutipoli ya mchimoyo ili pambuto iyo ya chinai na maponto yanapana iyo kumi na mashanu kudzati dumba ilo la tranche S Cup Company lina maponto yanapana kumi na manomwe tichirakanani kuti tranche S Cup Company kurangaku ili kushoterka na mtambo ubozi kana kuti kana mtambo ubozi wakuti ni mtambo iwa kusalira wakuti mtambo iwa uyu ungatazua pinako kandere kumbiri letu na kuna kuti dumba la akademia lili masuleri ili ilo halina tai mtambo wa kusalira tingende kiona dumbe ilo la tranche S Cup Company lina mtambo ubozi wa kusalira itine kutonga kwa wali kuitaku uku na manomwe ene uyu pinango tingarange kutu deka wada kuunda yuwa kurangaku deka wada kuingana ponto na kuta yuma kumaipa wai lakini munguwa ya kuti kurangaku panamuzo mpira wa dumbe ilo la S Cup Company para zichipangizira iye kuti akada vapansi kubapacha itaku uku wana kadi ya msoske ya budi si hakuna busketi busketi apiwa kadi iyo ya msoske wadumbe la akademia ifuteboli ya mchimoyo mukati ma nguwa zino izi wakuti tichirangapana apa bora kuti nijiwe na mutu mpira wadumbe ilo la tranche S Cup Company wakuti tichiranga pano apa kwa kutuwe na mutu mpira anabzi iye diki wadumba ili la tranche S Cup Company diki alikuhira masura panyura tamanga nina nzimba kumbere kuna mutu mpira wana alikuko ndi mutu mpira sana hemba chia nai haenda kalikone esa alikuiza lilikuenda kumbere kuna dupala akademia alikuko haenda kalikone saa wala pita mkati matabu kalikapati iti ni mnyawa shalabasa.

0: ngati sese patsa na dungwe ilo la esikapa mungu wa zino izi la kuti tichiranga pana la tuska la pirka kuna muto mpira apenyangasa kutusa kwa ngati tuska na akademia waluza nkana kwa ngaku akademia ndiyende kutusa pabu sikenepo la tuska la pirka kuna wane walikuko ndi dike dike wa esikapa apira mufri sepito achi tri endani mnyamwirane mazi mwende kemwe na mazi mutahirile ndima iyo ya chuhili ni ngadima ya kupisira tiri mkuanga mtampu iyo watanj escape company na lumba iyo la akademia football ya mchumoyo wakuti tichiranga pano apa magumba mairi aya kingenda kariona mwapindi makumanae na mashano aya hapana wa lumba iyo napangizira ubaba wakutziwa kutine linga kalireo kuti ligorese ese wense awa ninga iyo watazana simba ese tichawana mtampu wakupisira iyo kawati njima ya kupisira iyo wakuti pinango dumbelibozi na libozi lichifunza njira zisa kuitia kuti pinango iyo wangaoneke wachi gole sana mkati mangu wazino izi bindu mungu wazino izi madumbe aya yaenda kia mwira mazi na pondineo ndiri kuti nichaenda wake mwira mazi nichahira mkupinda mapindi mangasi mangasi pindu mundina chwiri
1: Tichadivana mbamba inga kuwekete kundeda kutinditi Marcos Nazario Ndinoti kurukuita chikumbiso mchakati chushko chirikungu hina Ino kuno Costa do Sol ino União Desportiva yo songu Chati timuzibise kuti chapi chikwata chamuisa Marcos Nazario?
0: Bindu?
1: Wapinda?
0: Chadiko, nikutini chahira dalepano?
1: Chakanaka mwana wamai, todivana mbamba
0: Wazita?